0: mamedi metsotso ha jwale e go bong fela ho itswela horeng ena ya le shemele metsolo mongu tshepisitse he hore nna ke tabe ke na le nurse ya ka ya personal e ke motsepileng haholo e ka dintho ka ofela e leng nurse Harmanses dumela ntjame
1: ya go dumela se ga se ya ka ke dumela se le ba mamedi ba 011 radio
0: o tsula jang tsatsingle
1: a ka ne tshile ha ke tsebele ona le tshile hantle
0: ha ke phetse ngwaneso at least ha ke na menopause ya ke thabela ntho eno fela re ke approach a 50 but a high so ngokotele menopause
1: a ga ne tshile taba se mona
0: wa I understand Nesarmans ke kopa o ko o bulele mmamedi hore menopause ke eng e tshwara motho ha entse jwa
1: Khaizeri ya kahle ke o lebuwa ke be ke lebole ba mamedi ba 011 radio ke ba dumedise ha re bua ka menopause re bua ka nako yo motho wa mme kapa motho wa useng jwale o fihla nakong eo a seng a stopa ho ya dinakong tsa hae kapa ho ya nthong tse re reng ke matsatsing yes khaizeri ya ka
0: So how stopile ho ya matsatsing mmeleng wa hao ho etsahalang because I remember le nna 5 years back ke ile ka stopa ho ya matsatsing ka ba ke ya doctor ke mo bolela ke Raymond ke stopile ho ya matsatsing a mpotsa hore okay wa kula na ka re no ha ke kula a re no if o batla ho ya matsatsing nka o hlaba injection ya hore ya matsatsing but ha e etse next so a ke tsebe hore a ke re motho first opinion a ka bua tjena ka nti ka ile hore vele nthotseding di tla o bakela mathata ho etsa hala mo
1: khatedi ya ka yengwe ke gola ka bogotsanyane ke bua ka matshwao wa rena jwale motho ha sa jwale wa menopause na matshwao ke a fe ya pele ho tsedi ya ka ke di ntho re bitsang hot flashes ha ba bua ka hot flashes ke man mo lo go bela motho wa mme o tla ba ukwa motšheso o dutse yang tsa tsama ka saka tukwa iphumula mo fufutsa ba ba di motšheso di temperature ga di ya hodimo e nngwe gape ga tsedi ya ka wa fufulelwa go sing o ba le ntho re bitsang night sweats fumana go bela o tla la hla dikuba motho wa modimo ba motšheso a fufulelwe e nngwe gape ga tsedi ya ka ke bothata ba ho robala ntho re bitsang insomnia o bolela go sleep go tsena high well se o sa bala botata ba ho bala engwe hape ga tsiba ka jwale o sa bala ntwe re bitsa emotional changes ha bua ka emotional changes ke bua ka bo ema bo jwale o sa ya bala di mood swings nne o sa bala ntwe re bitsa mild depression engwe hape ga tsiba ka re bua ka trainers of the ya ne ka botho go batla go so go melala go so sabe mongwe jwa le ka go tlamela go be mongwe ho ke te mo go mona go jwa le motho o sa bale bo poko na konyane a ya mpa pari nyakala ne nyoyo na ga ibitsa sexual intercourse
0: yes
1: ha ya mono so ba bo poko engwe hape khatse di aka kina go o ka fumana go motho a teng a sa tshwara ke mo sesi o sa utlwa ka ra ka sesa ka pelenyana engwe hape khatse di aka ke na go nyoe kala kala ngo ba irregular ba irregular menstrual cycle mini matsatsi ya ha ba tla tsoa matsatsi ngana go itse go tla fumantsa la wa di a di lea ka pakana go a tla pele hona
0: oh ye e di ngata mos jo le hene sa ramanses di ntho tsena ka ofela di tla me re o tshwara kana go A1 or mohlomong o tshwariwa ke A1 fela
1: khate ka wa tsama ho fapana ka ka batho ka tlofumantsa la ka go di a bokanela empa ka go tlofumantsa la hore e ba ga mabedi fela matshwao ka pone nne ba le tshwao le le empa bonne te ba taba go re motho a tla nete fatsa e tla be le ngaka ya hao ka pone yena motho wa hao a tla a o hlahloba a bila bila ngale history ya hao ntla a tsebo go sheba bona go etsa hala e
0: e ya di hot flashes ngwane so e kotse ha holo ho bane e ho na le batho ba bangata ka nnete ba tsama ka di sakatuko ha o tshisa JB le ha ba thabele sama at all winter ke yona e leng hore ba ithabela so to make sure hore o dula o le normal o le hantle o tlamela re o etseng he ha utlwa kapa o bona matshwao a
1: khatsela ka ntwe bonnete ba taba jo hore motho o tlamela hore ha hlokomela matshwao anana ko motho o tlamela le hloko bona bi mohlomo ndile motsa ha ibise di le kae go bakana ka ngoka ka fumantsa le motho o tsone go stress ga ntse hlo so le nako nyana yeno ya menopause khatsela ka re bua ka nako ya menopause re bua ka the average age is 52 meaning go bua ka hore motho a be di bakentsa le motse masutse 45 and 50 so ke yona average age yeno ya 52 gore bonyane ha o le mono re tla be re hostel mo ntse ne pa itseng ka go be le nyo empa na go nyo fuma tsala go bua le menopause ena ka bomatsho bona o tla ka pelenyana o tla me go ya sitisa sa sa bophelo because re tla ntse re lebelletse gore motho wa ntse ngale di le mo ntse no pele a menopause e be o ntse ga reproduction ndo re bitsang reproduction meaning o ntse gona gore a etse bana me ha ba tsa me ha ba age se ke bona gore age ntse le nyanyana me o bana matsho bona ka posa ke teletsa sa edi na go ntse ha

0: You are listening to The Afternoon Takeover. You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie. You are listening to 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Ga sabaga re na pele re tjola ka ona moga ona le wena ka foga ka fagara ga lenane go la the afternoon take over ile ka labararo re na pele re go amogetse ka sona se bopego se magare show buna boy yena le re ba go ralekela go shega jwalo atla wena re update ile le tjela labararo go pela gore go sanela le dilo tse dintshinyana tse ile gore di tla ba ditjolela ka fa gare ga lenane go ge nako enje ile gare e tjolela pele jwalo o go pole gore gona le tse ile gore ditantse shedi kudu ka monageng ya Africa borwa le ka dinageng tsa kantle jwalo jwale internationally mola re tloga re kwele bile re tloga re bona mo mafarahlatleng gore ka bele rena ga jwalo ke eng se ile gore re lebagane se bona fela ke tla re ka moraga dintlhagolo tsa ditaba tsa seripagare sa metsotso go tswala iringela ya boraro ya bele rena lwana ke napile re tlo ba re fana gore ka bele rena ke eng tse ile gore di napile ditantse shedi tsa tsinda le khono ke eng tse ile gore ka boledishana ka tsona nna le wena e tla re ga tlo rata irela ya bone ya bele gore ke napile go thenkgolela hlogo boledishano ya letsatsila le khono ngwe le gore nna le wena re tlo ba re ledishana nna le wena re tla ba re rarolola re tla ba re fana re ntšhana sa inong jwale le jwalo re fana mahele go ya go ile mo e le gore ke dumela ga botse gore ba e le gore ba tla ba re theeleditse le bona ga se gore ge ba sa tswelele fa ga ba re theetse empa ba e le gore ba tla ba re theeleditse le bona ba tla ba golega ka tse e le gore re tla ba re boledišana ka tsona gona fa go the afternoon take over e le ka la boraro re napile re tlo ba re tsena gape le ka mebileng mo e le gore re tla ba re lebeletse gore e ka ba e le gore na tsa sephetephete di sepela jwange moraga fa o ra ba re lebelela ka kwa tropongkgolo ya Pretoria ka kwa go la Tshwane gape ra buša ra lebelela ka fa tropongkgolo ya Johannesburg re bolela fa ka lefapha le la tša difatanaga tsela tša mapodisa a difatanaga ke bolela ka Johannesburg Metropolis Department gape le ba ka kwa go la Tshwane Metropolis Department ke bao ba e le gore ba tla ba tšea karolo fa lenane go le tšatšina le kgono gore updatea gore fa tše dibotse gore ka bele rena ka mebileng ya rena go sepelega jwang tšatšina le kgono tšatšina la boraro re napile re go amogetsetlhe re napile re a ipsina re na le wena ga jwa lebile ka ge ke fetsa go tlhalosetsa gore re shete re tsene ka gare ga setlha sela sa go fitšha setlha sela sa seruthwane re napile re a ipsina jale re tlo ba re boledišana gape le ka tša bokgabo le meaparo gore jale ga go le setlha se shetse se fetoga ka yona mogao ka ona mogao na ke diaparo tse di fentse e le gore re tshwanetse gore ka ba le gore re a di apara nako le nako ge re tswa re ya kwa le kwa bangwe ga re tswa re ya mešomong ya rena o gopolo gore ga se mešomo ka mokamo e le gore go napile go tlhokega gore o ka apara uniform jale go na le mešomo ya mengwe e le gore napile ono e ka aparela ka mogono e kwangwe le ka gona jale ke tse dingwe tsa dilo tse re tla ba re boledišana ka tsona gona ka fa gare ga lenaneo ka ge e le gore re gare re lebantse ka gare ga kgwedi ela ye botse kgwedi ela ya seruthwane kgwedi ela ya September kgwedi ya bogwa mo e le gore le tse dingwe gape tse e le gore re tla ba re rutana ka tsona rena le wena re ruta le bana ba rena ka malapeng 011 ke radio ye e le gore o ethaeleditse ga jwalo gomelele ke lenaneo la gago la the afternoon take over ka ge ke boletse ke re you are all welcome to the afternoon take over ya 011 at the pulse of Josie ye ke yona show ye e le gore e napele ya go futhumatsa ka dinako ka moka eabe ya go tšhela gape le mafura ge o ntse o le ka fa o mmileng o ntse o le gare o otlela gome o gopotse go ya ka lapeng re ya ka kantorongkgolo ya ditaba mo e le gore banapile ba tla gore fa dintlhagolo tsa ditaba tsa seripagare sa metsotso go tswa mola iringela ya boraro ga jedi yaka bongiwe o re shetse a le gona gomme ke ena le gore napile o re tlela ka tsona ga jalo re dira se re napile re ipatametsa gaufinyana le ena
0: 011 Radio News
2: amanqaku aphambili ngale yure omrhanelwa wesine ekubulaweni kuka Aubrey Tengwa uza kuvela enkundleni Iparlamente ithethe ngobuqhophololo kwikomishoni yonyulo lwengingqi eSafa. Usomashishini wase

0: She is broken, he is okay. E aqui é na Marisa, que é na barro, vai na Roberto Felena, Rajalo, Arwena, Arish is broken. He is okay. Yeah, kore ki chelo ja diragala. Yeah, ja diragala. Re regare re phela re le ka gare ga chelo gore di a re thabisa. O fitla le baka le gore o feletsa o le gore lwana o robega moya. Fela o go ba re a o robegile moya empa mara o right. Ngulu wa bona. Yeah, magare jo re na bile re ka moka na le lena re na bile re tsene ka gara lana go la rena jo le ka ge le gore ke fetsa go le botsa gore ke tlo le abela hlogopoledishana ye le gore tja jina le khono. Nna le wena re tla ba boledishana ka yona ka moraga irela ya bone. Jwale se shute se le moensa gago ka ge le gore ke tloga ke shishitse ja tsena le hono ke rata gore tlo ipsina kudu ka lana go le hono le ka ge le gore re tlo ba rebelela ka kudu ka tsela gore di a diragala ka fa gare ga naga ya Afrika Borwa. Jwale bona magagešo tšatšela le gono bjale ka ge le gore ke letšatšela la boraro ke dumela gabotse gore bontši ba rena re theogetše mole le gore bangwe ba rena re šetse re boa mešomong ya rena. Jwale ke rata gore tle re bolele se sengwenyana se le gore sena pele se le mabapi le mešomo ya rena ye re šomang tšatši ka tšatši.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.

0: 011 Radio News.
1: Amanqaku aphambili ngale yure. Omrhanelwa wesine ekubulaweni kuka Aubrey Tengwa uza kuvela enkundleni. Iparlamente ithethe ngobuqhophololo kwikomishoni yonyulo lwengingqi eSafa. Usomashishini waseDurban ubuyele enkundleni ngezityholo zokurhweba ngabantu. Fumana indaba ezipheleleyo kwiyure ezayo e-011 Radio zifundwa nguBongiwe Mthini.
0: 011 Radio News. You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
2: Are go leboga gedi ya ka Bongiwe ye be go filona ka jwalo bo itlisitswe ke na flavor analogy team batla go ena ba re ololufe mora go jana fa be go file kai ke batla go ena ba re forever ya na ba re jwala ka jwala ba re shekare lor ke le boditse ka re re tlo gatela pele re tlo bolela na le lena re tlo boledi tsana jwala le jwala bona go na le dilo tse dingwe le gore matjatinga le khono di na bile ke keta pele maphelong a rena jwala ka go tsebe gore mehla le mabaka di a fetoga ga go sasana le maloba ge o ka le go di shisha ga botsene wa tsiya dilotsela gore ba dire ga morra go nyana fa le mengwe e fitileng ka bo 19 something le dilotsela go dire ga ka bo 2000 and something wa di tsiya di biata fleng wa di biya go tea fela so ga nnete o tle go bona phapano gona le phapano e gologolo le gore e ya bonagala e ka ba selo seo ke selo se le gore se dirilwe a ka tlase ga brand 80 go ba ka tlase ga ida le litse yale ge se ka re le gore se dirile ka mengwagela ya bo 19th century wa se bapetsa le se dirile ga jwalo ka ngwaga wa 21st century o ka bona gore gona le se le gore se a fapana felofa yale re tlo bolela le lena ka tsona dilo tse di wa le ka tseo ka ge le gore ke le boditse ka re tsena le gone ke rata gore tla re bolela thwi ga botse ka dilo tse le gore ke di tlhotlho maphelong a rena lebelela fa morago nyana fa e be le tabele ya gore ge wena monna goba wena le sogana o iponetse le garebe gore o nyaka go ntsha magadi o nyaka go lobola o nyaka go dira sela le sela e be le moele gore go berekiwa dilo ka setso goba ka taelo ya segageno according to your family or your tribe religion ka mogile gore tribe ya lena e le gore e sepela ka gona juale nakong ya le ya gale bo humana le gore ge go rerwa tsela tsa lenyalo o humana le gore ba bo monna le ba bo mosadi ba thoma pele ba idula ka thopeng ba bolela ba boledišana ya ba le gore ba feditse ba le gore bona pele ba roma mongwe wa bona go ba ke molata go ba ke motseta gore e ya ka mola ga gabo le garebe lela la go ema ka gore na pele o ba fe ditaba tsa rena ka moka tse e le gore be re dule tse fase re di bolela na pele go diriwa jalo o gopone dilo tse jalo ka tseo ke dilo tsa gore di diragetse moragonyana fa le ka mengwagele ya bo 19th century juale o humane le gore nthuela ke process ya kere ga se ntho e le gore e napile e dulelwa le gono ya bolelwa le gono ya napile ya finaliziwa le gono ya fetsiwa le gono ya napile ya ba lenyalo le gono e ka ralala maybe 3 to 6 months bantse ba le gare ka gare ga dipoledišano le gono ba tsenela gape thopa ba re ke thopa ge ba dutse ka fale ba bagolo ba lešika ba lapa ba bolela ke moka go sasa ba bua gape go na le sela le gore ga sanga ba kgona go di feleletsa banapile ba dipolisha banapile ba tswela pele jale le jale go ba go fitlhela mafelong ba tlo fitlhelela sephetho sa bona mo e le gore bana pele ba roma yena motseta ba re e ya ka ga bole garebe yona pele o re gopelela sego sa metse jale ke na pele ke ba le se sengwenyana se e le gore matšatšing a le gono se na le go fela se tswelela gafetša selo ke sela ba re ke di-Zoom meetings mo e le gore rona pele le re no dula ka gare ga dintlo tsa rena rena pele ra etana fale humane le gore yane rena pele re kgoro yale re ka ba re ba le somo go isa go masome pedi go ba go masome pedi tsa go masome tlhano up to 50 na pele go a bolelwa fale ke na pele ke Zoom meeting na pele thomile ka sona sepego se jwale ke be ke rata go tseba gore na go maloka gore ditaba tse jwale ka tseo re ka diswara ka tsona dilo tse jwale ka bo Zoom meetings ra bele gore na pele re a boledišana taba tsa dilobola negotiations di a kgatlhampana moraga fa ora na pele ra no bona go ema tente folage na pele e sukile tlare ntle le gore re rome dimatlana goba re rome batseta go tswa ka bolesogana go ya ka bole garebo goba go tswa ka le kharebe go ya ka bolesogana ke ka mo bonang ha ke thoma le ka itsea ka medu ka itsea fa se ka le bontsha gore le go pole gore dilo tsa mehleng ya maloba le dilo tsa mehleng ya lehono ga di swane di ka ba e ka ba dilo tselo di dirilwe ka tlase ga a brand name e tee e fela ge o ka lebelela go no tsana le dikoloi tse re le ra di otlela ga jwalo maina a tsona ke maina a le mangwe ke lena le tee ga o ka re wa lebelela go tloga ka bo 1960 something gona le modiri wa sefatana ga se itseng wa lena la gore gore gore e fela ga o ka re o lebelela mengwa ga ga ntse na melena mela wa lebelela sefatana ga sa 1950 sa modiri wa lena leo wa tshele sefatana ga sa 2025 sa modiri wa lena lona leo go ba yona brand eo di tloga di fapana kudu di tloga di fapana kudu fela se se mmakatsang gore rena batho ga rena pelaelo godimo ga tseo ka moka ebile re tloga re thaba re di amogela re dilo di a change phela ya ngwago gona fele ga e bana pele ba galefile ba dirile ka kudu jale ge re tla mo tabeng ya dipoledišano mo tabeng ya dipolelo mo tabeng ya dikopano tsa ka malapeng mo gore re šonang ditaba tse jale ka tsa bomanyalo jale jale jale sela le sela le sela na e ka ba le gore go botoka gore re ka di diragatsa ka yona the Zoom meeting ya ba le gore ba bolesogana le ba bole kgarebe napile ba kopana fa le mafaratlhatlheng ra napile ra di faratlholla ra boledišana a re bolele gona fa go 0751329986 ke ya lehono ye ke napile ko go topetse yona e ya lehono ke rata gore nna le wena re tle ringanga ditlhaya gomme re tle re ke gore ka bele gore na wena o e bona jwang tšatšing le la lehono a re bolele gona fa go the Pulse of Jersey gona fa go the afternoon take over ya 011 re mmogo ye ke yena DJ Bomza gomme ke yona tlhogo poledišano ya gago ya letšatši la lehono ye le gore ke rata re bolele ka yona tanai re na pile re tsene ka gare ga lenyalo jwale re na pile re rara re re yoe mtaka baba o ya mmona o se a hloleka no go hamba ke Yuma Sekela o tla go wena thiga botse a re tanai a re bolele ka yona polele re bolelang ka yona tsatsi la kono gomme re ntse re le ka fao gare ga difatana ga tsa rena re otlela re ntse re tswa ka gare ga dikontoro tsa rena re gopotse magaeng a rena re ntse re re tanai.
0: You are listening to the Afternoon Takeover.

0: yebelena DQ analyst cha babatla go ena ba re mongane wa nginga zam hey jwale le jwale ka ona mogorena pele re gatetse pele na le wena e bile re nako le re metsotso a guess so ifela re re dikela mola iringela ya botlhano.
1: We own the digital space. It's the best of both worlds. 011 Radio, the pulse of Josie.
0: A gona nete ya go feta yeo bona nete gore dilo tse re bolelang ka tsona mo sealemoeng ke dilo tse gore re ya direga re phela le tsona ka malapeng a rena tšatši ka tšatši re a di bona re a di experience ya re a di bona di direga kudu ebile mo e le gore jale internete e šetše e tšere karolo jale ke fetsa go bolela le wena ebile ka baka go fa tlhokopoledišane e le gore ke rata gore na le wena ke retere tlante re bolele ka yona tšhetše na le kgono ke re bona go a kgonagala goba go botoka goba go maleba gore e ka re motlhang go bolelwa ditaba tsela tša dilobola negotiations ya ba e le gore go napile go dirisiwa sela re reng ke Zoom meetings ba bole garebele ba bole sogana ba napile ba gatlhana mafaratlhatlheng ba napile ba bolela mane ba napile ba dišwašwata napile nto sengwe le sengwe sano spela ka thelelo ka ge le gore ke fetsa go bolela fa ka ba ka dira le mohlala ka re gantsi le gantsi rena batho gona le dilo tse dingwe ge di re favor re di rata ra di thabela ra di amogela fela ge di sa re favor re bona ka re tse ga di a loka go no tsona le gore sefatanaga sa modiri wa lena le letseng ga e sale o thomile go diragatswa ka ngwaga wa 1950 ge o tlo bapetsa sefatanaga sela sa 1950 le sefatanaga sa 2025 di le ka tlase ga page ye 1 page goba yona brand ye 1 goba lona leina le 1 gopole go dikolo tsela di a fetoga-fetoga mengwaga le mengwaga ge e fetoga le tsona di a fetoga-fetoga jale le rena ka mo tabeng tsa rena tsa maphelo a rena dilo tse dintšhi di šetse di fetogile magagešo go bolela nnete technology šetse tšere karolo ebile ke šetse ke bona fa gona le diroboto le tsona di tlo ba ditse di le gare di tšea karolo ka malapeng a rena di tla ba dintšhi di le gare di šoma di tlhatswa di tswana di mongpantlo di rasela lesela uele mo e le gore e tloba tlhoba boroko kudu o tabeng tša mešomo ka ge e le gore ke dumela ga botse gore bontši jwa mešomo e tlile go nyamalala ka ge e le gore dilo di a fetoga magagešong dilo di a fetoga tšatši ka tšatši re ithuta selo se sešwa jale le jale uane ke be ke re go wena kere a ke re bolele ka ye e le gore ke taba e le gore napile e le taba ye kgolo ya go kopanya batho ba babedi batho ba e le gore ba rera tša lenyalo ba rera go nyalana gomme ge e le wa mosadi napile o boletše le ba gabo wa lesogana le ena o boletše le ba gabo jale malapa a napile a tseba ebile a awe gore ae rena le baka kwa ga komane re napile re nošana sego sa metsi jale ga re yeng ditafoleng ga re yeng tafoleng re boledišaneng ya ke nogore mohlala show humana e le gore batho ba le ba ka kwa go la New York ka kwa go la United States of America rena re ka fa nageng ya Africa borwa jale bana ba rena ba napile ba kopane ka mokgwa ba kopaneng ka gona ka ba kopane mafaratlhatlheng ka ba kopane ge bantse ba le gare ba explora ba thora ba sepela dinaga ya ba le rona pele ba gatlhana gona fale jale o tsebe gore rena ka mo Africa borwa humane le gore nako le nako ge re tlo dira gore gobe le sela re sejang gore ke mokete wa lenyalo goba le dipolelo tse e le gore di a tsenelwa magareng ga di-family tse pedi go bolelwa ka batho ba babedi ba e le gore ba napile bona ba kopantšhitše ke tsela sela re sejang gore ke lerato bjalo kare ajale ke re go wena kere ka ge ke le gore ke go fa mohlala gore mo gongwe o humane le gore motho yo mongwe se ke se bolelang motlho mongwe yena o se bona ka leitlho le lengwe jale motlhala wa ka sheo napile o ne o ba pepeneneng ke re motlho mongwe lekgarebe ga bolona ke ka kwa nageng ya mošwamawatle ka kwa go la USA le segona ke ka mo Aforika Borwa jale ke re na go botoka na goba go botlhokwa goba go maloka gore re ka šomiša sela re bitsang gore ke Zoom meeting go kopanya di-family tse pedi tse gore re tle re kgone gore re bolele ka bana ba ba e le gore ba re boditse taba ye botse taba ya lenyalo ke rata go kwa go wena gore na e ka ba e le gore na go maloka na ke tshwanelo gore re diriseo na ka ge e le gore metlha le mabaka a fetogile goba re santsene re no boela morago re nyake re bone gore ge e le gore ba ka kwa go la USA santse re no nyaka gore ne ba babedi bararo ba napile ba rekelwe dithikete ba napile ba fofe ba ye gona ka kwa ba ye ba kgopele sego sa metsi jale a re bolele nna le wena gona fa go 0751329986 ye ke ya lekgono ye ke napile ke tlisitsego ebile le ane le batho ba e le gore ke ba ratane ebile mo e le gore go segale e tlabe e le banyalane jale ke rata gore ke re tle re boledišane re ko gore ka ba e le gore na ka ge e le gore tsene ka gare ga lefatshe la mafaratlhatlha lefatshe la technology lefatshe la social media na go botoka na gore renape re no tšea tsona dilo tsela re di latlhele gona fa le mafaratlhatlheng renape re ete mola re re a Zoom meeting ina pele be o rena pele romela di link romela di link le bo ratswale le bo matswale ka moka le bo mamamba ile hore bana le maloka go fa a o ba mo kopanang yeo ya di tradition tsa lenyalo yale na popule le na mbo jo rena ka belo rena se tlabele se se botse mahlonga gago go o bona ka re ke nyenya fatso go ba ke go tshela melao ya se ga ga bo rena 0751329986 re mo gona fa go the afternoon take over lira are wena are Nya Sifela.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.